各位阿欧萨巴德尼阿欧达达哈，我欧格多巴瓦菲瓦欧诺，瓜我欧塞菲尔法和瓜都阿波罗格拉马达拉，我讲的嘞阿瓦亨阿罗杜东啊，放马放来变美丽的 two triple o， 我诺达里达里里个多变摩多鲁斯拉乌卡因阿东啊，我讲那天阿罗亚变阿罗变达波罗格拉马贵啊，我也是阿芬尼，我放来阿去搞多那个嘞卡阿玛摩多鲁变摩恩啊，我阿摩马希。o fa tu ga de mo to lang a pi ho po de pa mo mo to lo do be ya ta pa ko lo be fa no wa po ga ma ni de ta pi nga lo ya ko nga lo pe ta to mo fa ve la pi he ta i fo no a o to a do o mai ki he wa i sa pa te ko ni o e ma hin na go ya ko ka to pa i he ta o ta fo no nga ya fa do be to ma ri nga me go do be nga i tu o ngo na do e ta po ga ma pia che gai lo to pe ngai lo to fa ri fi ku mo ha fa hinga fa nga ta a o fo no nga fo to hi fo no nga pe mo fi ma le o to no fo ho mo nga lo to pe mo mo nga lo to fa le ko ko nga lo ko ta ta la nga le le ki fe fini ko ma nga fa e ki o a hon na he ki fe ka o va hinga fe ka o ba mo tu pa lu pe me a pe ko ya ko ta la nga o

kun en kom av blogi da utalang on leki he pefini pefika we va hanga pefika wa ma tu pa ya mo e talang on le lei pe mi ta ro nga u ke kong on ko e da utalang on leki pefini pefika u to ta ta de ni me to ri ta ha ne nga e pro kala ma lo ko hala ma ri ko he ki ni pe mi a ko si o ta wa te u a to lu

No, ua formato lo ngai sa me ko tau ia si ho vai kai te masiva un e fratro to ave ngai to fa la mo mo ka un e taki au ke ngai vai fa no ma. Ula mali e un e fa foki un e taki au ngai hala ave ma ni ni ko no u hinga e ko no hu a fa pe. Io ne o te al pe e te le ma lo ake a ma te kai te ma la ma he ke ha ko vi e ko ko ma fe o hi. Ko se o to to ko mo a ka un a fa fi mali e au ke te te mai ho au ha te pe le ka ho ngai fi li u si o me he. Okay, pani lolo ho kulu fon ma ho wa ku ipu ta to pili ma la le ma alo ofa yo nga ya ho ko to pa ko no fo ye fale si ho wi fi pe la wi kuonga to e pa la fita ro ai se ava ho fulu ma ni ma ka ma ta ma no ulu a ki o ko nga ko ho ku o to a ko e si ho wa te ufrai ki ki a a fiona te fa ma lo ya ho ho fa ko ke fai me a fra fo ko nga fa ka ka fa ma ma au ko ko to fra ma ko ka nga ko fa ma on fol fola e ko ke ai ke tuwa maka pe ai ko loa e taita wanga ki koto whare holo ke ua ke i holo e palasi o ka muri e i kai toi langa ha taimi. Ko i e whalang langi i ko e haka kai whiwheka ko i ngahi kolo e ngahi i pureanga maalo hi te na malamahe ki a Fiona. E ko i hufanga ko i ke vai vai, ko i hufanga ke masi vai he ene mamahi, ko i hufanga me he tau whaa. Ko e wha mal mal me he pupu ha se uke, ko e haki mai e kau wha malo ina, e hangi ko e pā a tau wha ki e oli si, hangi e ko ho wha si si, ki e pupu ha i ha potu paka, pe he ho wha i ki e ongo nga a e kau mulina, ho wha si si, a e pupu ha a ki a e malo o ha a, ko hiwa tu e kau wha malo ina, ke fis wha si longoi. Ai he mōngua koe ni e whae si awa sā pāuti ki ngai kakai ki toa peha kā toanga nai lolo. Kā toanga waini kua whisi ani mea lolo kua lolo ia ki ai ngā ko oi hui ani waini kua whisi o siwi ke mea siwi. Ai he mōngua koe ni tene e wholafua e mata ki o lunga o e pūlo o pūlonga a ki ai ngai kakai. Oi ufi ufi kua fofola. Ki ngāi pule a ngā, tēne wholofua a mate o tā i ngāta, pero ātona i si hoa tēne holoholo e loi mata me mata fua pē. Ka tēne awe e man ki a ngā hono ka kai me funga o māmanika, tō hei kua wholofola ki a si hoa. E te imi ko ia e lau o pē wakai, ko tau o tō a eni a iena tau ta tālikia. I tēne whamo ui ki tau tōl, ko si hoa ina tau ta tālikia i tau tō mea o whiwhia. E whamo ui o kune whai Osperi o Sisu Gleisen o Whae Matiu o Fulmau ai wahe ka mata me hono uluaki o konga Betali Sisu ne toi reke te kinauto e ngai whatata o pehe kua te tau e puleanga o he wanipa moha tangata koe tui aina ne whai e tāne a hono alo ane whikau ate ne kauta mai o iki ke ui e kakai kua talake e kātonga ka ne kai tēnau fie hau ane toi whekau ata kata mai o eike, ane pe whaha kia tiki nau tō na e tala ko enu ko osi te u e pongpongi. Ko tā mate e kwha pulumo e kwha manutari e iki, pa ko na panga panga maali e ko tō pe mo wome ki he tāne. Ka ka wha vai vai inga ia, e ki nau tō lo nau alu ko e taha ki hene ngowe, ko e taha ki hene whai wha tau, pa ko e tō ena nau puke ne kauta mai o kio nau pāusi mo tā mate. Au hawa e tui ane whikau atu ane ngāhi ko anka au ane wha auha e kau wha pōko i au tutu e nau ko lō beto ko whawhola e kene kau tamai o eiki ko e tāne ko a teu ka hoki nau tau nei tala ki a itana i kai tēnau tāu ko i a mau o ki ngai manga i hala pai longa ka kai te mau i loai tala ke nau hau ki he kātoanga he ala tu e kau tamai o eiki ko i a ki ngai hala o nau tāna ki a ka kai ko tōpe na nau ilo ki a ia ko vi mo ele leifa tau osi. Kanai maopo ai ka toa ngā pe he mea mai e tui ke wakai e ka kaina e keina ngāna ne ilo ai he tangātu ko i kai tene tui i hāk of ta ane pane folfolo ki ai siana na e whewhe o humai ki eni. Tai teke ai hāk of ta ane pane maulongo pe whekaho e tui ke kau se wane ti hai hono wae mone ni ma li ke pauri o tua a ko e potu e toki hoko ai e tang mo whengai taki o eni fō e ko e toko lahi ai ui ke toko si ai whiri hala maali e nga tam si maali e bea si su ka senta e ni o moritoni ka whetai pato e whawhetai ho tau lau maali e koe otua talaka toanga koe otua whaika toanga koe tumtumu ia i o taimi koe tumtumu ia o taimi koe teu teu ai koe katoanga e otua mhawinga peke ke kawai pe au kawai ke he atu pe o ni pe ai lea toki ilo e poto he aho e katoanga u ilo ai e poto e otua
tap moi a fio ai o to ma ma fio to lo to lo to a tap moi le a fio ko ha o o to a tap moi ta hine ku ni ku na la spa o tap moi ho we ki o to a tap mok mok to ko to be me mai hala mali e ke dam si mali e be si su ko ta li si so ne to le ka te ki na to lo e ha fa ta ta o be ko to le fa ta ta ko ya Con le fol fol ro marane falta le auto fuan ko ho ko tuli ki ta o lunga. Me a me ki be fra fo ri ho ta ma ta ko ka auto fuan ani a fale si es kalai pe. Ho we ki ta la ki a ma to a si o fa ya e lo ta o ki auto na la falta le a e ma ka ma winga ta o la ko ta no a ke si so. Ko si so kalai si ko ma ka ma winga ta ha e kai ke ko me a ya me ki a palani ko ya. Kai faton huia ya no fatale ya maka ai e ka koi palani ko me fa fo ya me iki ko ni e go hoko ko tuli ki ta o lua ko ni e ko peki e betoi tu kai ke ko ta ta no ya ko ni ko ta ta no e lotonga wiki ta pu lotonga wiki ta pu wiki fainga ta ta ki si su wiki ma winga ta ki historia ma ma ni ko ta no ka to anga e ko ka to anga ko ka to anga fi fi ya ma la tu ko tum tum ko ka to anga fi fi ya ko ka to anga ta ne ko fe wi pe ko fra fe ko e ha tu ye fra ba ba la hi e ko fra fe ni ai tu ye be ta o fa fe ta ho ta la ma li e ko ta la ka to anga ya ai o to a ma winga pe ke ke ya ko be wi ya ko na ta la te ka to anga we ke ka ye mo o a Ko e lea unga oe a ki, ko e whawai wa inga aki. Ta tau pe i alo ke taha whāko mā tiu o ua e ni. Ko e kakai a ko ia, ko e kakai ko e nai tō mō a talau nau mō ua nau tōlu ke e mau ngō ua mau tōlu ke e mau whangapul nau tōk māli a ko mō ua lahi. Ka ko hono mō ni, ko e whinga pe ke kof kof hui. Ko e mō mō le o lunga fōki. Ko e whinga pe i e ke hā whamata apure un nau whihi a pe nau tōlu he tu i. Um nau fam nau tole ke liu kawa i mahalo i pole a au kai ke nau pehe mai nau tau koe hae tu i wha ba ba lahi. Ka koe tānoa ia pe ko tānoa mai mea mai pehe kātoa ngā koe whai kātoa ngā pe ko tānoa mai a sāme wa tolu pe ko tānoa mai a ise o wani mā. Ka whai tāo tā lau māri e o mea i whoi ke a ise o wani mā mantu i ku whahe i tānoa kātoa ngā pe o tuā. Tānoa kātoanga bea e o toa i e, tānoa fie fie a bea e o toa i e, pako tala mai ku ukei koe mea liena e tōpu kōsa i gai. Ngai gai toki hoko hake peko uhiā koe tala ngatā a tāma mō iwi. Pe koe tō koe a King Devi tāhu whanwhanta pūna e whai e ni a koe tala noa i a e tamai i vea moe alo mo lau māri e mā oni oni. Pe whola whola i koe tolu taha i o toa i a. Alo eiki, whawhetai ho tau lau maari e nai whaipe me i tāniti ki i tāniti. Pea ukai ki aha te ki a ukai koe me ane nai tōpu kōsa i gai. Ngai gai toki hoko hake peko uhiā koe talangata a tāma mō iwi. Pe koe tō koe a King Devi tāhu whanwhanta pū nai whai e ni a koe talanoa i a ai tamai. Pea moe alo mo lau maari e mā oni oni. Pe whola whola e koe tolu taha i o tuā i.

mate. Ku fai fai ta po for fua mat e ba ko a ba hol holo lo mat ko to be ko ta ta no be ke ka to anga ko ni mala tu i u ta la ma ye ni ko ka ka ye ni na fa ma lo hi ko ka ka ye ni ko na na fa u ke ta ko e ke o to a ko ni a ko ni u na wa pa si a ke o to a na hi a be o to a ko to a la hi fi ma be ke na ka na to lu hi ka to a pe me a be ko hang ko ve si a no Koi mo unga koi ni e fai e sewa sa paati ke ngā ka kai ko toa peha ka toanga mea lolo. Ukai koi siu, ve kawai pa mga sentai le, kawai mo tonga, kawai toa taha ko toa pe kai ke. Koi tātā noa te pe, hae poto hi ahoi ka toanga, koi poto hi ahoi o toa. Mana tui koi poto hi o toa e ko si su kalaisi, koi tā noa koi na mati uo wa. Koi wike tapu weni kai hae lea te tamsi, O ta no fo ke tane, ko tane e alo e tui. Ka ko ta no e ni ke, ka ko e tam si i e ni. A tui ko lami e ni a e o tua. Aha, ya si su kalaisi, ko lami e ni e fei a. Ko lami e ni e fei lau lau he kolo si. Ko fe hui pe te ke ka hui he fafe ko ya. Te ke ka hui he tane ko ya e lami. Man tui ko tumu ya o taimi. Ka ko e poto ya e o tua. E ta no mai ko e same wa to lu ko e to wa ko ya fai ka to nga ko e ta un hile le ia pe ta no mai ko lu ke ta ni ma ma na tu ko ta no ia ko ka to nga be ia lu ke ta ni ma fo ma ma ko lo mo fo ko na i na ya bi o wa le fo ki ai fo ha ia ko na ya bi ko ia na ne fai e fe ka ko to pe ne ta mai ne fa fo nga e fa le si mo ka us ka lai be ne fa fo nga ka to fo nga ko na fa ta le ia ma ka ma ho inga ta ha la nga ka ko na ia ku ia bi ka ko na ia ku ia bi ko la u ko fo la hi ko he ke ka u he ka to nga ko la u ko fo ko ke ia bi e ke ka u he ka to nga e ta mai ko la u ko O tua koe e fōha koe uke e talango fōha ki ho tamai pia whae whae kau kātoa. He uke kau he kātoa ngā. Koe fōha mau mau kolo a aina, koe fōha aina na ne tolo veka a ke mōwe a ne tamai. Koe fōha aina na kei ni langa whātā moe whāpua ka whāwhētā i hū whāe whātā pu koe nai ku kau he kātoa ngā. Kai ke uke mea mai beke poto e o tua. Poto e o tua, whaloto lahi, ai mo ke tau kau he katoa ngā, ka ko hai ko aku whainga maari ke katoa ngā. Ko e whoa mau mau ko loa ena ko kau he katoa ngā. Ko e talanoa ke a māti uo wapa ko luke tā whā, ko e mamatea ko e kui mo he ke ka umā e masiwa. Ha ke mea mai te ui he katoa ngā, he koha mamatea ko e tariai. Ko pehe koe te ke kau he katoa ngā, he koha masiwa koe, he koha kui koe, he kei he veha la. Ha koe ai ke ha, ko nao tolu ku kau he katoa ngā. Mama te a kui masiwa, he ke nao tolu koe he veha la. He kai te ke kau koe talia he katoa ngā. Ha koa e mea whainga mai ki ai, pala moi tāno koe na mati uo wau ke mea ifo pe koe ki ai. E ai fo be goi ki ai, ko hai ko au kau e katoa ngā. Ko nau tolu nei tō mua tā lau, kai ke nau kau nau tō e katoa ngā. Mea bengu nau mau inga whao fōki nau tō. Ko ai pe ke ongo whamata pūle pe hange whai e ki i kai. Ko hono mōni ko nau lo tō. Whama tolu ke liu kawai e pūle ngā. Ukai ke mau tāli mau tolu e pūle goi a ai tui. Ukai ke mau pe ato e mau tolu e goi a. Ko koe pe ia, he kua ke whanongo ha katoa ngā ko. Whakau hai ko lo, ko ku hi ngā whakau hai ko lo, pia mai ko ngā kau, pia tutu hai ko lo, ko he a kua. Ko me a koe kai ke lau mea mai ke he katoa ngā, ko hi ngā e ko tāno hai pe ko ke mea i ha katoa ngā, ko ke o ku tau te a ke lau tolu ko ke ke lau mea mai. Pe a kua whakaafi. Fai fai fra le le pe, ko ha mea, mea ni koe ke mautama atawa taina ke alat pe ahau. Kai ke, koe katoa ngā ia. Me mahe na o toa kake na o mai. Kai mana tui mahu inga pe, koe o tua tala katoa ngā, o tua fai katoa ngā. Koe tala atu e katoa ngā, ia mea mai mua. Koe ni koe ke na o mea na o tolu ia. Tau te alahi, paka tau te au, tai ngāta ia. O hau hau e tui ia, ka ona mauhala.
Ingen

Mahawingange. Okay, ja, da me Mahawingange, bei da mal go mon manu, bei go me mal go ja go koloa. Und bei mal go ja go family mo mo. Okay, da ja me Mahawingange. Goi ga da ngai ni ai tu i. Ja, und na ma wa lai ki na to na tu mo ta la. E e tu ha si ja. E fo fo ma vale ja. Ai o wei ki wei ki me ma ta ki na ga da nga. Da mai da no tu ku ma la no. E ma opo e ga da nga. E fo no e ga da nga. E lang lang i ai ga da nga. He ko ga da nga i ai tu i. Ja, ku me ma i be ko hai ko ana ta la ki ai o be ki hala. O be ki hala. Ko na to te na fa fo no e ga da nga. Ai ni be go ta ta no ki ai be go ta no mai ko ai se ni mi ni ba. Ko hai ko au ka he ga da nga. Ai fi i no a. O kai ko ta no ai ne ki he. To ta ha ko ku kai fi i no a. Hai ko au ka he ga da nga ai ta ha pa nga. O kai ko ta no ai ne ki he ko lo ya ko hai ko au ku ka he ga da nga ma no ai se ni mi ni ma ia. Ko na to la na pa nga ka ku kai be ki ha fi ma li ku kai be ki ha no nga. Kai pe kai kai fi o van fa ta bu ko fa ma fa na pe mo ko te kai mo ko si a be. Ko na to lu e ta li. Ke lau lau at pe ia e ko e. Ya mai ke ka to a ka fa fe ta ho ta la ma li. Ko na na ho ne o mai mo fa to ka nga. Ko ka kai pe fa vai vai he a o to a. Ko ka kai e te na o ina si ka to a nga ai o to a. Ko ka kai be fa vai vai he a o to a. Ο μία μάι πέγε σάμε ο φουλ μάτωλου. Τα γόη κου κάτω αγάε κου αι και χίκια λάγι λάγι ο χάι. Αι ο τώρα πέγου άνε κάτω αγά. Κοχώνο χουα φάμπε. Ο κάι κου χιγά αι κου το χιγό αγά προφά ματάλα. Κοχώνο ο τά και κου φά ματάλα πέγε ο τώρα. Κοχώνο χουα φάμπε παυταλμάι μάνι όνε κάτω αγά. Kako te vita, king te vita, fra ba palahina ne fra pong ya ula ya. Ko ya ne fra ya fra malo, ya pa tse pa huwa fra tapu. Kau ke mea mahe tala mahe, king te vita, ne tala loto, ne mo wip tata hoi pepe, kwa hala, ika ya hala, kei tau hi pe o toa. Ko e poi ni hiya. Ya koi ne e ngau ngau e ahono pule a ngape, tu tau e whare alo, hu whan wha tapu, pe hange hange ka holofa e ka ato ngā o tamai ki te vita. O sau mai o tua e tae ngata e talonio ki te vita. Alo, malo, mua e ki. E tae ngata e taloni ko e tāno aki, e tamasi ko e ni he wike tapu, e tamasi ko e ni te whaile tāne. Ko e tāno aki ai. Go hinga e o kui kai ke hala e e tui, go hinga e o kai ke tautea e, o ku tautea pepa ko ki nisi o ku lahi. Ka o ku kei lang, o ku kei lang ko i fie pe e tui. Pea mana tui ko e ka fo i e o ku lahi, ko i ta no ko e ne molo molo mui vai, to vai taha pa moi o tua, tau faa pa pa lahi, moi lo loto e fe lave i moi o tua, o ku tau to e salute ki ai, o ku tau wako lahi tau tol ki ai, o na ngal ko si su ko e hako mahuri o kin te vita. Ka i he taim da tau be. I he tō he tangata ta mo ia aine a fio ko tō taha ko tangata be whai a hala pangu le tala loto mai be. Te mo whao ma tala hala na i tui tui ai whai a te au koi me anga hala. Tau be me iai ko anga hala be au. Ka koi mea mai ki he sipi ai tau hi sipi lele i tau hi be au au ki he vani. E lai pe ai kovi a hong fa fa ta pu ai anga hala ka ko hono mo ni o ku tu ni mai ta to pili e to pili mai ai lele i o fe tai lo to ma pe fa nga ta ia mo ta langa ta mo anga hala ta to pili mai lele i tu ni mai lele i pa mai ko no fa fa se va fa pe lo ko nga ta nga ta Ko katoanga e o tua. Ko winga e tānoa. Ko tala katoanga e o tua. I kai ngā tai pē ko whai katoanga e o tua. Hange e pē ko e tala noa mana tui ko e vai whanonga man tui ko ia. Ko e toa whalau mua muka pē ko i kai ke ngā tai pē tauhi.
tau i pe me mama ne au kilangi. Ko la ka tonga u ke ka u ke he au kilangi. Ko la ka tonga u ke la ka o ai he fi fi ta nga ta mana to i ko ka tonga ko ta no fi fi ko tu mu tu mu fi fi a. I he to i ta pu i a. Ko ka tonga ta ne ko ka tonga mali. Ko mali ko a hai. Ta ne ko a hai. A la me a o tu a. Ja ko ni a ta la mai ko ta ta e ko ni. A tui koe hau pe me he hala, he kato eike hau me fe, he kakai u kau he katoanga a eike. E kone hau pe me he hala, pa ia i pe a e teu teu ia, pa koe kene hanga io nga au e aki mahalo. O koe koe mahalo, koe me koe kene fai. O hau pe ufa tai tai ku hau pe, koe pe ke honga i a e o koe ke tau he katoanga mala tui. O koe ke ahataha i e tau ke katoanga. Isa. A tui te ta mai lo ke ta ni ma o ku tau a fo na no fo ya bi ke tau ku tu a ko na ku tu a ta mai ko tau ko la u ho fo a ku ka o ka to a nga ko fo ma ma ko lo a na ka i fa ta ma fa ba ra ho fa fa ta ko na ka o ka to a nga ka la e tau ko a fo ma ma ko lo a ke tau ko e na une kore wha more more mai o tai tau. A whee tai, ma tui koe poto ia o tua, ai ka toa nga ke wha whea mamani. Ai ka toa nga ke wha whea mamani. Ka koe me ako mamani u kai kia hatahai tau. Mantui e tomua tala, a mati uowa, kai fo kia hatahai hau. Nau moua lai na to, koe ki nau wha vai vai na o to. A ta tau me na unta ulu me ka tofu nga. A na tofu ta le ma ka ma winga o langa. O ko ina fa vai vai na to. O ko ina me mai na to. Pa na wa fu ni na to. O ko ina wa pasia na to. Pa a ta e fa nga mari ta la ke hala. E fe mau ke mau po ka tonga. E fe mau lang lang e ka tonga. A ke fonu. He koe lau ele eiki he kua hua taha. Ai ke whonu e gātoa. Pea whai au tala o mea mai e tāta koe ni. Ka wai ke ange he ene a whio. Ka mea si ana. Pe whio hu mai tai te ke aha koftane. Ko lau wainga ka o mea kato mua tala toi wainga. Ka mea koe wainga ai. Ika ai. A tui koe. E gātoa ngaini ai tui ii. Ko tu ye ne universi, ko tu ye ne ngai tu ye ki ngai e ki. Ko pau ke tau tea. Aia wainga. Me amala tu ye o kai ko ha tau tea pe ye tau pe. Tau tea pe ke tau tea. Oh, ke ngai po pola, oh, ke ngai po pola ke mate. Ko tau tea ye ke mama tangata. Ho ha wo tu ye. O hatu e kāhanonga, pekai te ke mea mai. Ho hau e tui. Tau te ai. Fa whetai ho tau lau maari e. Ha pea e tā no koe lau lau ki ai tako koe ki aha tāhe tā uka. Koe mea atu ene e tamsi ki he kolosi. Koe wike tā puen. Ai ke tāo. Ha mea koe kai ke halai a King David tā. Koe mea koe anga halak fua i he tamsi koe ni. Tamsi peo e tāne. Ala mi ai o toa. Ai ni ai makana e fratale i. Tō kanga pē. E koe makana e fratale i ka e tō aha taha e ma fesfesi o whaen fatapu. E ka tō e maka aha taha e laiki o e fue fu whaen fatapu. E whawhetā e ho tau lau maari e. Mea mai ke he poto e o toa. E koe poto fuki e ko sisu ka laisi koe poto e o toa. Ha, hoto poto hi e aho e katoanga. Koe katoa ngaini ae o tua. Ia whawhetai, peto e whawhetai o tala mali e. Mana tui, koe tau mua e, koe tau mua ae o tua e, koe haa koe ae whailonga ae o tua. Koe haa koe ae whamatala ae o tua, tapmo ia, koe ia e tau lili. Koe ia e tui koe ni pāwhe e tāne ano alo. Koe ia e tamai koe ia.
Nei, om alle land meg ikke får han mamma, hvordan han er fuck i meg, vet du hva? Da må jeg mamma, da må jeg su, ei, ei, hva for fung han i, da må jeg til pulle hva jeg er ikke. Hvor du er her? Hva vet jeg, og da la meg alle i. Ja, for noen gang vet jeg meg sikkert hva å si. Hvor jeg er, fanger meg alle i, og da har gått opp i. Ja, hva vet jeg, hva vet jeg, hva jeg med lahi. Tangatango ina nai ko lau me ni e toi o mai o awi ki tua ke poto whangai tange ni fo. Koe tangatau kuhe ve te vire o katoanga. Ana tui koe tui e ni. Koe ne longo he kuala ia. Na ne mea i behe si anahe kwa inga. Koe kia hane apasia ana e taha. O kwa jaha ne honga ia ana e taha. Kwa tangata hafta, whaka ofa. Kwa mo whaka matala hala. O kwa afungi. O kwa afungi ia. He kwa kato hae, fie ma uke whawai vai. Kwa mea heo tānoa heke a ipe a mamatea pe a kui pe a masiva. He kwa hana umea, ke na ulau kawai pole pole ai. He kwa hana umea kai, he kwa hana uapi. He kwa ha mea ke nga whalala ki ai. Ko mea hai whaingo fua e whawai vai. E unau si hao pe ka koe pole ia whaloto lai a tala mono ate e tapu ko tope. Whaloto lai oua. Koe ka toanga ni ai o tua. E koe whamata lai a ono whamata lai ko ono maka ia ona ka bai whalea be. Hai, whamadala e o toa, whiwhia ne whanau. Whiwhia ne whanau, whiwhia be o tangata. A sina koe koe nao whiwhia nao tō, o whiwhia ia e o toa. Mana tui koe le apostol o Paula Flipai wha, whiwhia i heiki. Ke whiwhia heiki ulo tonga pliso ne. Whiwhia i heiki maua i be. E kau i he kātoanga, e ia i ia, fie fia i he iki. Mau ai be. E koe whamatala i au ki nau tōru, te nau inasi e kātoanga e o toa. Koe ke resi be, koe ofa be e o toa. Fie fia e whoha mau mau koloa. Tangi be tamasi mo e kata. He ku tae na wha, wha fie fia e a pibe a Hiva mo hiki tu e mawawa neke neka. Fie fie e tamai. Ona ngalo. Na tau tala noa ke he holo. E foha mau mau kolo a mo e foha i api. E a mo e nau tolu nai tomu a tala. Tala ki a i tano mahe tamai. Tano mahe tui. Tano mai. He tau hilelei. Tano e ufa mahafana. Koe tāno hai au whalele alo tō. Koe ongo ongo lele ia. Koe ongo ongo lele ia. Koe poto ia o tua aipe ke nau kau. Pehange mai ke nau whawai wai. Koe whawai wai pepe a kau. A whai whai pe tau poputo wai e whainga maari e. A tu e tāno ko ia whaha wahe tōlu. Koe ne ko tu he mata bāo tuki tuki. Nā ke fōu whakaukau, te whenga lahi ke kātonga, pe ko whanongo ke kātonga. Tala mai si su, reo tia ia. Whahāwa he tolu e si wanoa ia. Ko reo tia ene puaki, ho whanga whatapu, ko nau mā mā whana. Ka ko mea he ko e otua e ulu e siasi, e tamasi i tāne. Ikai, anga nau whainga maari e. Ke nao whoki mai. Kai whonga whewhe, ko aina ko tu he matapā. Whanau a tāko kule one tō he matapā. Te hukia te ia. Te kai oho mohe mohe e petene kai oho mohe mohe au. Ko aina he matapā. Ka ta tō pe he matapā. Tō pe he matapā. Te hukia te ia. Te kai oho mohe mohe ia, kai oho mohe mohe au.
Atu i koe lau ho pehe uke mea e si su he ko ke kai oho mohe mo ia. Hai e foi ta no alo i go ia. Man tu i koe whama tala ia oi kai ho whan whatapu e i lo. Koe lau ho i lo a si su he nga mo kai whakataha. He nga mo te pire taha. Ako si su e ni ia. Utala mai ia luke tani makoena ia. Kei nā ngā whātāha mō ka wāngahala. Eke nā ulotu bē. Ka mea holo iau kai mō ka wāngahala mō e whiawa ki mō e tānak tō hau. Ko hai e sisu, ko e ngahala. Tāpō ia. He ko ea, he te pire tāha mō e ngahala. Ko hai e sisu, ko e tānak tō hau. He ko ea, he kei nā ngā whātāha mō ka tānak tō hau. Alo eki. Kua ia ni ke tau ma fata ai o tua maa ni adi. Pea moe kakai masi wa mama te a kui pea moe heke. Lea kua e wha matala o e o tua mama te a. Kui heke masi wa. He koe ha. Nau tolu tau ma fa moia. Koe kakai iau tau ma fa moia. Lihene katoa ngā. Koe whamatala ia oe o tua koen. Ka pau pē oku fihi, ka pau pē oku ikai. O fulahi pē o tua eke whamatala e. Ko hono nau nau pē ia. Ka kwe mea mai pē koe whilahalo e o tua aike kawa tonga. Aike kawa tonga. Owe tue nia. Ai vai vai, mai talahata. Aike kawa. O e tāli ke mea mai a tonga. Mea mai a e o tua tuki toke matapā. Tōpē matapā. Tōpē matapā. Oa. Pia mana tui e tō matapā ko ia a leo tia. Koe kakai ko ia te nau i he taloni. Amo sisu. Iu? Iu. Koe kakai ka tonga. Tēnā uhe taloni o e alo e o toa. Whawhetā i pato e whawhetā, mala māri e, lang lang bea, lang lang ia i bea fion. Wā whapeho alo sisu klais ko mā whamau i. Amen.

kami kuma no ko da tala ho le le fe fini e mo fa i keni na he ki fe poli a wo wo o e ta uni e kloisi a ago te ta ko e ko si a to tai e tan dai ki segreta le la he si si fa fe ka o alfred ideal na fa ho ko mo fa i ki ko ya ne e ngai ko ngo e wo mo ko e a ni na to o ko he ka lava ki ha o a hono to e he tai mi ko ni

0: Somalia. Koyo, koyo po e fama wi na tata u moyo po e ngara di mama ni. Pe tala ta pe ta. Koyo po e mate ki ala, mene am si ape ai kotai ko ta pe e mate. O wi, ala wa ngara ko ta pe. Ina i mama ni e ngara ki mo. Wa u ke ra. Ta tala e hai, u bra wa ngara. I ka i ngara. Ale moyo, ana hau. Rahmat bi alam, wa bi Moses. Le pure foki, le dek na utor, le dek ifa ya ma. O fahi ma bata ta, atam, ay ya koi hat, petai atam ma hau mai. Ba koi ta ifa, rata wa bi, le om ikres, le faya. Ba ba na mat ya to rahi, le ma ha ya to ta. Wa no ay ya si ya to rahi. O fuhul wa, le ofa. Ay ki mo ni ya ofa. Oi me ay ofa ta ta. Ito ta ha, esi su prais. Na ika ta ta wa me na foki, ko me me na yoko, ito ta ha na ya mara. Me fa ma au, ay na mai, ito ta ha, ya ay kuki e fa ala ya. Ako yo mke resi, na la la, ya la hi pa ya ala, ya ay kuki e fa ton mi. E ka pa, me ha wa mat, e fa ya ra, ito ta ha. Me fa mga e mi hao, ito ta ha ko ya, o ano wa e na uha, e mo mi. Se ti dato lo fa o no la fa o fa o per esi e mi ha fa o fa tu mia. Poi fa o na vao e to ta o si su ta esi. Bawa. Poi a mia na fa o mai a me a li a fa o fa ha. Ai e na o che gata ko to pe mu fa ha ma dio. E fa na fa o mai a me a me a mi fa to ton. Ai e na o che gata ko to pe mu fa to mia e la mu. E a mia na fa a ya a to ra. Koi mea e tara ngata a e toko tahu. E he po, e wha tonu ya e toko rahi. Koi mea e tara ngofu a e toko tahu. Amen.
1: Koi kosweri, mana tau he maatiu. Kha e wahe, a e te kamata lau ni rupa ke vesi, o tu ke na ngofu no maa taha. Maatiu wa e wha, ves ula ki ke tahata, a ia kha ia i ves pitu, koi wangu e fua kawa fuo. A ia pehe o no kikitohi. Eta koha ke a sisu e la mai e maa goni ki toa wha ke ai ai e te moro. Ke ahi vene au kai e aho e whaamu furu, moi po e whaamu furu, e ne tok haro fia. E hao e tō taha wha tau e re o ne pehe ke a te ia. Ka pāu koe aro koe o e kontua, te kau ke hoko e ngai fhoi makani koe ngai fhoi maa. Ka takari e ia o pehe. Kua tohi, o kui kai mo uia e tangata i he maa pe, ka i ngā i wholofola kata pe o aluatu mi he fofonga oe o tua. E toki apeia he te moro ki he koro tapu, o ne fotu uia ki he toa hibi o te mare, mo ne pehe ki ai. Ka pāmu koe aro koe oe o tua, hopo ki aro, he kua tohi. He kongna eia e ne kau agero te ria a koe, e te nau fetā ki lima koe na apā kia o vae i hamaka. Te area a sisu ki a te ia. Kua tohi foki, e ika i teke haki ai ahi ai eiki koho o tua. Te ave foki a e te molo ki a mo unga na e maa o lunga au pito. O ne whaari ari ki ai ai ngahi pure anga kotoa pe o maa pani mo nau nau nau. O ne pehe ki a te ia. Koe ngahi pe ani kotoa pe te watu ma o. O ka pau teke whakatou ma pe o roku ki a te au. E toki me he e si isu. Se tante, fei mo alu. He kua tohi. Koe eiki koho o tua teke lotu ki ai. E koi a pei toko taha teke o tua aki. E toki tuange ia he lau e te molo. E a iwa me na hao e mau a mero. O fai na tau i kia te ia. Koe ngata a ngai a ngai ngai soni ku tau whanonoa e hinu. Hibai,
2: lorongi au mafi kerefi, lorongi mafi kukata kumea kina. Tani te mea i ka hao mai whini wa ni whai ho ai tahe, o wopi a ka raisi o i o i o mai. Tani te ke i ka hao a whini, o mune toka i ni whia. Tani te ke i hao ai e, te a mo pau ki ho ai.

Kuta wa mwe nga ta nga we tala wa ngolo le ki fefini. Fakata wa mwe ke mo mau ha fakao singa le le yo wi keni. Fakai vye ke mo tolo e ki nga fatongia kwa nga mai he ka hao mo fakafi ke mo tue me mai he teng ta tau. I he polkala ma tala wa ngolo le aya bahe ngalo tutonga i he ka hao. Ka mo mi ai he kreisi ta u egi ko si su kreis mo offline ai odwa ko ta mai mo fe la mari ma ni he te ke ta u tolo ko to ape ya o ta ngata. Amen.